0: steam to crow. E si a shi e ni e numunka. Shu se, amani, Kel Charcoal Toothpaste so ni e. Yeti senta fo.
1: Midi ema je Kel Charcoal Toothpaste atubu. Mi yusu nano pariya na jwa miko dano. Ema mi si ye fita. Confidence level kwa so. E ti bin nama, na mi si 32 ni ni negu so.
0: Enkane no ania mame ni mdi bidye chuchu yese no. Asaya bebiye.

0: kiingie France.
1: Sawa.
0: Mase, usede bien au kita ayo.
1: Madam kuna sibi na cheche ni nomuze. Ayo ni mimi kwa jeru mtu basi ni final.
0: Leva, wey, ayo mase fun. Bayo do been so. Emma apps ayo mje dru. Ayo rich in iron, folic acid, and a B vitamin. Engineer in dru ku kwa emma body no enyi.
1: Wundi ma wundi mo. Enti nya ayo we ne yeka.
2: Telita.
1: Emma madam amwa capsules na.
0: O wa yeka. Tiya na wo ye ya wadam fun e ka kire wo se. Ko na kope iron wo ni pedie mu a. Wa kota press na iron. Eye bio golden o pie ti nu. Ko na kono madredo mo na pebe bi twine on the tree. Hey, side fire no.